Samai tumbuki kenda nanguna vina valiwe veke mnina sema rawa mai ki au ena e kawini kua ena on the programu vina valiwe veke mnina sema rawa mai wanunui vina kaini veke mni ena nanda wana ulu tiku eni ngo ena ngauna ni nraki mbata mbata owa mbauta menda baba rau nda tango maki kenda nda maroroi tiku ena on the mbula kanda bilo mani tae tiku na on the wosa wakaviti E taura nga ngauna vinaka ongo, mo wabini vinakina viretou na timi e na Radio Viti. Soli tiko na ngauna ongo, rani ndarungoza na nanda wosa waka viti. Ngo ngana nomini ndaunu vengarabi, na wosa waka viti, Elisapedi, Samanunu, Angrivala, waka mode tiko ya ene na lomani tomba vinaka ongo ko Hawke's Bay, mivana madha rua katumai, metangei veirongo di ndomu talikina, te imode toko manda.